0: ba yetu funa wantia dachi bi ubenu mwampara ebrenu asun se mene asori ye House of Deliverance Ministry asori etransi ewofidie so House of Deliverance Ministry eya safwa ewo kumasi krudu ye mu biya yefriho empatasie eye anomanye ni kwe tuwasu ene yefrenu empatasie ufri anomanye ya na uko empatasie na empatasie no the last stop na we pie bonsium na na mi adwa pie sa bia ya highways junction no so wa abranti bi so na die electric weather machi ana sorry dan isi ho machi ana ye asori dan a isi ho enya pata bi ana yabo memu aya sorry dan akana fidie so mi su bio se nya midi fo sofu sodo Shenu sumasi ewo mpatasi efie amangu dia kesi bi ase ena edema no na juma pa ewa ketia penti tume bia ntwaso no kyerenia ushase ye nyame adum ne humo bro na nanum patasi ye na sori fume dwaso wono atran komya ede wase mu adjuma wo ye no ena pe be bi ma no a ene wa bana transie obona transie ewo mpatasi ye kese suba obeda na die no se suba bonia nke nei empatasie fo ebubu empatani kwa gudadada na so ebadi adum ofri bebia na ya amanwase pap kese ye bia ewo mpatasie tete wo pipe no ehon ofri ne na no ban bebia wasi asori danya esi ho enye mpata eche se suba mpa ene so ni peyie eche nse ubeji suba mpone ni mpaye sina hunya ndi son of prophet sede ebi fredo nono idi ya fidi yeso de fredo nono sofu solo na miyadum mpatasye last of bozium area hona mapena usabaka nono wanina pa mfunye na eka mwufi ya ha eja nono meni nsamu emu mwachi
1: eja
0: wase mu utrebo unu mbeis ni wafo ana
1: David ni from Kra.
0: Any for one.
1: For David.
0: Good. Makwa baby o.
1: Yeah, ja.
0: Eh. Even me make asa. I say can you just say my voice be now say. I say what to for me no.
1: Of
0: o ye mon pa ye.
2: Right is that was a show ni wanyam say odi asaba o fidie mu. E bon pa ye kosoa e jan komodie adinyi na mu e show nsa. Ma manya fasodie. Iwi edu aseda enika biyamo. Yada wasese wa shesu. Wadumti. Amen.
0: Amen. Son of prophets.
3: Eja.
0: Sofu zolo.
3: Sofu zafo.
0: Nempomti sayi.
3: Oduma nkuma na nanya nkupo. Oduma nkupo.
0: Oh, I like that statement. Oduma nkuma.
3: Oduma nkuma na nanya nkupo.
0: Nya nkupo.
3: Adum.
0: Adum.
3: Osadi ye wiram.
0: Osadi ye wiram.
3: Osadi ye wiram.
0: Osadi ye wiram.
3: Osome fufuru.
0: Oya diye tutu.
3: Iye tunipa fwe, tunipa fwe, tunipa fwe, tunipa fwe.
0: Tufune se wenti ya.
3: Tufune wenti ya.
0: Na chibi.
3: Oje wenisho.
0: Binuhu.
3: Hey. Mahami bide nense boni ya msofu safo. Efu tuwebi ya wadi ya mani ba wenti. Ibi ya mikasi misa kwa desha. Na usunu wenya na manenshua. Unyine ya wope nyino ujishono.
0: Isu.
3: Isu de mano. Tu usua idie. Usua jana nu unshu. Tuwe nyana manensu na haya na juu ni ya die.
0: Anadie.
3: Nanadie. Ofaya o die. Akwesi die.
0: Faya kwa do mtu ofaya mbu. Ene se junior.
3: Junior.
0: Ene nana.
3: Ene prince.
0: Ene prince.
3: Aye.
0: Mervin.
3: Junior ene prince.
0: Ena Mervin.
3: Ena Kelvin.
0: E Kelvin wongo.
3: Aye.
0: Ena Mervin.
3: Ena Mervin.
1: Na nana pa.
3: Nana. Nana no soso.
0: Nana soso.
3: Nana akwesi fuono. Ene nana akwa juu fuono. Ene nana kwa kufuwa no.
0: Kwa nyama na nsua.
3: Kwa nyama na nsua. Daachi bi uji suwa no. Esuma.
0: Akro krobi bili duwe biya
3: ye. Oh, enye. Sani niti na ahinka inti miya nye skuwa no.
0: Ahinka inti.
3: Wa inti miya nye skuwa no. Nitrimu ya nede.
0: Onwa na kasu wongu wada wongu.
3: Ahin. Wa nkwa wa nsi skuwa kurebi.
0: Trimudenti.
3: Trimudenti.
0: Masi wa.
3: Ano pa yisho msafo. Ye tunipafu. Obiti wa sisi ya ye kase. Oyadiyo. Yet the robber, 20 BMM,
0: and so
3: on to me, many pems of
0: them.
3: ɔtumi ma nipa m ɔba nipa mu a dwon so agye no ho na woayɛ nyae ɔte wɔ nom ɔfrɛ fon so agye fon so mpaebɔ waberɛ a waahu ne sɛ woyadeɛ anya afei na wode yadeɛ no ɛtena fie anɔpɛ ɔsɔfo mekasa kyerɛ wɔ bi a wɔtie me a sunsum mu anneɛma adi ne nya anɔpɛ wɔ mena mɛyɛ nhwehwɛ mu sɔbsafo mehɔ meyɛ abisa ɛti ɔbi ba ɔmfa nhyɛ ne tiri mu wadeɛ bi a ntotɔ yɛ adeɛ bi a ɛdi wo nya wɔ abrabɔ mu brane ɛnhwehwɛ mu ɛmfa ma wo obi tie me sɔbsafo ɔyareɛ wo ɔte fie woyareɛ no a ɔyare ho ane ka kyerɛ sɛ yɛbɛbɔ mpa yɛ ama stroke yadeɛ afiri wo so wɔfo so ɔsɔfo a wonim ne da wo ayɛ a menim deɛ nti a yɛtu nipafoɔ a wɔntie ɔsɔfo a wonim ne da woyare stroke wo sɛ papa bɔ mpaɛ ma me waberɛ a wɔ sɛ ɔba bɛgye aduro no wode te fie yes obɛma nyɛ adwuma wote fie sɛ papa kae me wɔ mpaebɔm na bɛyɛ dɛn na saa mpaebɔ yi apɛgya ɔbɛma sabisabisabi adeɛ a yɛde nsa yɛ no wokɔfa nsuo sɛ ɔde bɛyɛ a ɛnyɛ
2: ye
3: obi tie me sɔfo ɔkɔkɔtena adwuma mu nanso adwuma no a wɔyɛ no ɔhunu wee ayɛ ntia ɔfiri adwuma mu sɛ bɛfie a ɔsan bɔ besia sɔbsafo ɔbɔ besia firi dwom o ɛna saa de bɛfie ɔkɔ so ɔkɔpɛ sika wɔ dwom o nanso ɔbɛfie no ɔbɔ besia ɛna de ba anɔpɛdeɛ na meka kyerɛ obi yɛwura bosome foforɔ mu o maame yɛwura bosome foforɔ mu mpanyimfoɔ se yɛtetea metea ne naneɛ ɔsɔfo yɛtetea metea naneɛ obi te fie de yadeɛ te fie nanso de bia wotie me ɔntu anam ɔdarɛ baabi abrabɔ ne de wokɔ medɔfo yɛpa yɛbɛhunu nti na boɔ no
2: yɛdɛyɛkyekyere
3: ɛti deɛ na ɛkɔ so wɔ abrabɔ ma wonya woatwene obi de problem bi aba anoma nkye mpataase a onyame nam ɔsɔfo solo so ama biribia yɛ dɛ asi awa no abrabɔ m wodeɛ na wode ba wokora deɛ ɔtumi nante deɛ wɔba yɛde ne too yɛ nsa so bɛwura dɛɛ mu ɔ no asafo awurade nyankopɔn na me so wama biribi asi ɛwɔ saa nipa no na brabɔ m ɛnti wodeɛ ne wo problem deɛ ne wohaw a wontimi mfiri fie problem na ɛda wo so no ɛyɛ abusua nome bi ne yɛde ato wo so o ɛyɛ abusua sasa bi ɛna ɛkɔ so wɔ abrabɔ m abusua nkɔmɛsia bi a yɛakyekyere ɛnyɛ wo na ade saa deɛ ne bɛto abusua no mu o na mmom mpanyimfo a di kae wɔ abusua no mu a woso abɛfiri mu bi ɔmo na apa adeɛ deɛ ayɛ dɛ ayɛ wo mene wo ka sɛi sɔfo obi abubu agu dɛ m o obi abubu agu dɛ m ɔnyɛ nipa bi abɔne ɔ sɔbsafo ɔnyɛ wɔ bi abɔne o nanso nipa dasaneɛ atumi de nanante ɛsɛ wo mɛkyerɛ wo ama ɛnɛ yes mɛsɛe wabrabɔ ama ɛnɛ waka dɛ m ɔntimi mpie obi ne obi nya asɛm wɔ paipa no ɔ sɛ wode w'ani bɛhunu han ame yɛahwɛ mɛma soma duru ampa a mene wo ka sɛi nipa no adeɛ frɛ no ani sɛ korɔ de hwɛ adeɛ kora wɔ ni
0: biɛnawdifoɔyɛnaɛyɛdɛn
3: ɔsɔsafo
0: anibɔne
3: yɛwɔ wonim
0: yɛwɔyɛ anibɔne ne bi wɔ
3: sɔbsafo yɛwɔ bi wɔ nom adeɛ ti ne mu no ɛkyɛn din mu ɛti saa nipa no wone nya asɛm a na ɔka kyerɛ sɛ twɛn na abɛho a ɔnso ɔbi yɛ ne nsa se yɛ ɔpɛ so ɔkyerɛ ɔ sɛ yi ɔyɛ ne nsa se yɛ a ɔma ɔkɔkɔ ɔma wɔ ne na mmom nipa ɔbɛtene ne nsa se sɛ wo ɔde ne nsa bɛhwɛ wo so no ɛtumi sɛ de na yɛ dɛn ɛsi biribi so ɔsɔbsafo nanka obi nkɔ obi ne obi nya akasakasa ɛma ɔmfrɛ nsuo ɛmmɔ dua instant wɔ naa ne wadane o but obi a ɔte ne baabi a saa deɛ ne ɛkɔ so no abia na sunsum ɔwɔ ani yes ɛti ɔtumi sɔre yɛ dɛn agyina sɛ woampa baabi a wɔde hunofoɔ no onyame ama n'ani na wɔde aho problem no baabi afiri a ɛba a woahwe a agorɔ bɛfa wo na wode wodi agorɔ a ɛbɛyere wo sɛdeɛ rapta ɛba no anɔpa yi sɛ wɔbi tie me na sɔfo sunsum yɛatɔ yadeɛ tio yɛwɔ ntɔ yadeɛ wɔ asase su sɔbsafo maame bi baa me wɔyɛbo a maame no ɔfiri kenya ase abrɛm yɛfrɛ ne sɛ yi akosua mɛnu ɔsɔbsafo maame no bɛpie mu asɔrefoɔ ne ne ba bɔɔ o ne ba ne kɔ skul wɔ Osafo obi adie mienu pe o obi yama dia ya mien sa pe bat what the fuck o she
0: nyina sei
3: ama ni nyina sei sei so dia be service ye tu fu a wontie wa perfect o wa ye wa je sa nya dia dia ni pa bia be ka wo betie
0: betie osafo ebi sori o but o ma je nsem
3: osafo obi o be sori bia
0: na right praise and asa say obu oso a wodi ne ba na me okra hun fin
3: okay Odim, owura bi ba me nchen. Ona ne baba ne bai, de bia me ka asem wi afidie so. Me ma sori fi o me mobe yi. Na mo ma dia me de ba ma wo, me anka sa me de ma ono. A me nim sa wo a wo di ade no wo nya papa no. So bo sa fo me de ade ba ma wo. Na me de sound sound na ko duru fi a, e ho na wo anka sa. Wo be pa mu aka wo fi. Ama fi nipa. Ate dia wode ya wo mu akwada bi de ne papa bayo na papa na ni huna die akwada na ono ade ne papa na mu ano sa akwala na wo ene de stevu ne papa ne papa sa cars mi ensa sprinter watoni nyina because of nani
2: oh
3: watoni nyina because of nani ozo safo dia wode ya ti na wo ye ye wote ti ye ne yamfa ye ni sei
2: ehuno
3: obi tie mi sesi abe na okase yo wakwaji aban bisia e de ye twuma me ne okase 500 million wan fan ton tuma wo wan ton leze wo wan ton ntina me ne padua wo but me ne okase sika no ase
0: obi do bi ya sabe kache de se odi je wo nya ba hwe ho ya de
3: no woni nyina so
0: sister and father is serious
3: yes no when na me no catch say obi cry ya come na
0: dia bonoma nene store wa tumo
3: oh no stop safo
0: oh fetch fetch fetch fetch you e wo ban no mu asem
3: yes
4: safo safo o mrem patase e bonsum emu safo solo difo solo ni how you have to be
0: chat the only way we see me catch us o catch say sika na so me wo ho dan so di me ho no me show bo say
3: okay
0: we dey never show who ya dey
3: and na me no ka say ni pan one dem
0: other
3: dem ozo safo aye ma yam fani yam wiase mun sam na ni pa bi kato ye so no am yam fani trawo wo bi tiem ya kata sa wo ka san ye den e kodu onim da word no onim da word no adam e ka sam bi wo asori fi o se nyankopo ka tra sa si so fo se mun ye den munie sa die ni ya kase ye koma wa we ya so obi aka bi a tra wo a kwane kopa na cho
2: oh
3: ozo safo so sumuni ama ya na nipa ade nketenkete bi o ene obi ntimi mfa nche tu di agro obi de o life u di agro obi be se wa brabo u di agro obi de kosua 2 cities 3 cities ene nsa apetashi aba se wa brabo me no ka sei be ma bi sika ntimi nyina ne nsami bi ya oba bi anu masem awa ka to na brabo so oba de u di ni ya na wo hwe ni ya udini ni na wo hwe ni ya osofo ono aba na abetimi amo wa brabo no
0: asi wiye ya
2: sa
3: pa wo ya wa de se u tete na asambi obeka bi ebedi wachi
2: oh
3: be no ka se obi huna bane obi hu tire ne pa obi hu tire ne pa obi ya juma na so hu no he opani me ka sa matre wo a uti me yam fe ya ni kan mo brawo me ka no kra tre wo yam fe ya ni kan amo bra kwani komisa na namo a omusi CPC fie kwakomisa staff wona mpanimfo na omusi staff fie asafo fie bantema fie ni komisa
2: komisa
3: uka sa ye kwa
2: abi o
3: etu obi se me ko pesika so observe o se me ko pesika ba bi ko pesika ba wo pie ye no oba na o sa de ka ene ese ba fie enya wanwa se obi akwaje adum store a wo ye adumo ho no ma dia wa fagu shop ni munya ni amaketo o eso bi sasa bo so be sign ye to obi akura nto obi o wa fa wekesa wo tia sa wekesa no eka mama abrabo ni yan
4: o ma ka fia duba store
3: oh
4: akwacha na kofa nyama bebu
3: akwa china
4: akofa nyama
3: akofa wo dia so fa for me ama fia o
4: onare fia
3: me ama fia me ama sa ma fia me ama fia na na ma jubi mo afia hwe wa kwa kwa fani ama o o o o tei
4: che sho
3: o
4: dubai
3: e o dubai 10 shop ewo Dubai wakofa niyama abegu o wakofa niyama ne ba e ko be so me ba mi enu ni obi anwura shop o obi anwura shop o ene wote o kwade ono ana ho woten
0: ebiso wako
3: ene ye adwuma no afi onye obi de tunifu na ni ba no sa na sa o oluma wo ho sofu solo ho tima me nko oba e ye just handkerchief o handkerchief ene me di ade egu su na me de ma ne so fa nko sa shop o amagari amagashia
4: ni ho amagawo
3: mama me ka se ma kire o edwa na wudi ni de bia me ka se mi aya nyansafo de tie dia me ka nsafo me se obi a wono kura gira traffic mu a woto nsuo ne drains ne pine na wode ton ade no no akwaje sofo bi sticker
4: ade ataro
3: ade ataro na wa wo akwa yi kori akofa inji akofa spare parts would you say would we dey kan beton eh ofa
4: emwa
3: be ka se ma kire o obeboka obeboka na abusua na ofiri mu no why na ka cho se ni papija abusua na ye poor down for abusua na ye benya na nka oda form abusua na ye benya na nka wo na de bia ba wo ye bibu abusua na osafsafo ye benya na nka wo de kuta obi afiri onsa
0: eso so wo bobra
3: o bobra
0: ni pe ni pe hwo
3: ni pe hwo
4: untimi ko wanim
3: dabi obi se me de bia ba bia me jina na me jina anopai bra na ye mpian ti anopɛ me se brane ampian ɛna anopɛ sɔfsafo obi biara wɔ yade ti ye obi biara wɔ yade ɛna anɔdwen na me hɔ asɔre fie me ba ma tetena duru ɛsɛ me de brɛ wo anka me brɛ wo pressure duru sɛ wonim obi a ɔyare pressure fama no na nipa no na ɛma no ɛna to ɛna na awɔtwe na nka nipa no
0: ɔnkɔ tra ne hwɛ
3: ɔnkɔ tra ne hwɛ
0: sɛdeɛ
3: ne pressure no yes adeɛ a wɔde bɛfra meme deɛ duro ne na ɛma no but adeɛ a mehia firi nipa no hɔ ɛyɛ kube nsuo pɛ
0: ɛna ɔde fra
3: kube nsuo ɔde kube nsuo no ɔde duro ne bɛgu kube nsuo nim ɔde gu kube nsuo nim a owie ɔbɛhyie nsuo no na ɔde mark afra ɛno ano no ɛno ano no me se ɔsɔmsafo meme ma nipa no na awɔtwe
4: okay
3: ɔtie deɛ ɔnom
0: nonkɔtɛke
3: ne pressure no na koma yadeɛ no ne pressure no mogyaboro soɔ no kɔ ne nkɔtɛke bra ne yɛhwɛ deɛ bɛsi ɔsɔmsafo afia yɛ na mebae na mese mepɛ obi a wɔ problem wɔ ne sisi mepɛ obi a wɔ problem ɛwɔ ne sisi ɛna sɔmsafoɔ ka kyerɛ me sɛ wa

0: ma na drum so me na yisu na me ka onyame a wafra me se opanye wo problem na wo dey ban wo san fan free wo nko
1: amen
0: me dey yourself solo me dey yourself solo
2: e that ye eda etie
0: be bi eda tie
2: ah wo pie firi ho aba be en shop a
0: okay
2: yes o da pragia
0: o fa pragia
2: ansana ya be
0: fa ansam wetin ya pie
2: ofre
0: okay ofra pragia
2: no do ni bi be ne nine no ha eda ono aso da bi atwen pragia ne ma bi en sokko
0: okay
2: utusim
0: utusim
2: to ase twin
0: na dia na ya ne nyina eda na wo tie dro ma
2: no
0: eda na wo tie dro ni bi koma no
2: to dro
0: oto wadro
1: wonderful
2: oto wadro
0: adapt wadro
2: oto wadro
0: okay
2: ono e wo chemical e draso ibi
0: shop ibi
2: na e over the counter shop ibi
0: okay
2: oto to above dro
0: oto to above dro adro be na eni ho
2: adro adro be
0: sisi ya di adro be na eni ho adro be na wo e tutu di pato ase atutu wa anko nya bi mfa nya
2: de ti kedro
0: am famao nanso opani e mina no nya me pese wo fa me so sa e da ya die e ma e da hu sensam na me betena fidie so a make
1: come
0: enya nada enya futru ana mi tugu ni pani ti osofo ti emi ni mu ahode ni menka
1: david
0: oba sori fi ama konya mi anka sa mi timu no eyo bi o yare twere yade o ana onyame na me so sa ni yade e ana o se papa ade we na me so beti aye ade a se odi ani munyam ana o to sa konya ni be che me oba ru sori fi o no ma fine na bo puppet ni so no fine mi no na bo puppet ni so no eyo ru bi a so sa fo oba no abra oba na munye o pato so odi na ni se ehuma ni ma to aso mi ensa pe nemi ansa so no ene maseda ne sadie na panyi ne toya odi ba bo ho oza ba so da mu won ma fine bi bubu ho maami bia ne banya asam e wo UK maami bia ne banya asam e wo UK ene me se me ya juma na sunsun bofo sane ro se opo bi o wa se ana asam no emu adu ana den e ma no sani pani tuwa na mama kase mningu na shumi maame ni bae na mikatila ni sa mama erade na mesube ya diye wedi ya maopano asidanke erade sa sobsafu akwadani kwa ura kwa otu Wednesday sa Wednesday na ano pana ametimedjom eno frame no se papa mekwa kwa otu ahimfie kura minko bida ahimfie kura minko bida tuwa kwa nwe ni mdi hoye de okwa ya na okwa ka hawa besi ya kena asemu ena msi sa erade sunsu wa mesua meme suma mesunsun panie no obewura wumu na asem ye bebusa bi anya ona beka ade ne namo sa panie ni so ebeka ofri court dem wonu anya 30 minutes kora na girl na fre ne ma me ba sori asem ma me ken won na ba sori that day no
1: ukada sori na
0: ukada sori na
1: na asem si ye
0: me ne ma me ti aso dem wonu onim sane ba no onyame na me so ama nkunudie aya ne dia ma me na me ti won ma na me kacha asem ma oba na asem na aya dendendi a wo wa kuma ma yo si ye de oba na e ba no me tena fiase akato so onyame a twicha de oba no adana aso dem omunim no no sei bibia na me kofra oba no kofra ne ba no ana ne ba ne kata se o mama ewrade adom bibia ye okay ma din kunim enam se ani onyame aye ne famu die onyame aye ne famu die me twa wo ma mi no ene oba no monso mo famu die a monso ma be ye ozo safo si aka so onyame ye atuma o ye atuma wa no manje patase o ano pray so obi ani abre no wo help him o da mane wo die ani asem ben obi na sisi wu wajapadi ebi na yaji afuru nsam wodi aya yade ya tona dia ma o ana se bia woni mo hwe but yade na ba be sue wo so frami ani nkomo frami atete nkomo me number ni 0243 0243 88 77 77 84 84 0243 0243 88 77 77 84 84 0243 0243 88 77 77 84 84 0243 0243 88 77 77 84 84 adopai aya no manje patase bonsuom na abesi
2: oba na mujetu ni fishia dumien
0: osoroko.

0: abusua mame ma wa hana mimisa sedie wopo mu esitie enen so obodie ne huyemobo wode nkwa a ebrade nyina so a cheyei eno ti se wo nkwa ya kai se ewade one wo edine ye pa pa pa pa pa pa ewe mame nchechea wo ba bia wutie mifi bia ye apase nyafo ni adoba fo me chechea mu emuta esinfo ni chotro fo na pragia drivers obia me chechea mu Ejom mwa mutiti musutu ahudu anu, muwa mafie fie mkwa mkwa enu ya sifu, efita fuwa, depam fuwa, butifu, mechianu meja wain. Sabre udu kijeti ya Dubaya, inshabane wisdom, umudu ya tumdindindindindindindi. Emani meme, mima wajuma, ya shena watu fufrasi, indeed, ya rabu sume fufromu, nani ya muye wajwe mubi ya misre, chidi ya mponse, wama ninye ye, nani ya mutongu, ebi. Yanse yantoman ensa ojidi anawa jeme so se amen sabre mu donti na yasaba midin di ohima bi ubose di noa na me che wade dendendende ya enya sem ketua ya to dwuma die na petin titie mie faofu no ho na tutu make up radio ni de e nsha 104.5 frequency ni no papa driver aya chenu so na ya uta dia to ho na odru facebook anu abo nsha 104.5 and also ya demo live Are for the doors or busian doors or ever see in Tibra. Now, one so share ma will be Nanny Panama Kaya home, nay, Niji Median in Mum Sasso, and a YouTube and Shua TV. And once you bet me, I join me ever hall. Now, what share Adam TV? You are so ye, near my pankwan, ye, the ebro, ye, them. Ewa Adam TV. My catch was a year, they 12 bedia, into the 12 TikTok. Mepacha wada, udu TikToker, na wabo insura 104.5. Mepacha wada, yedemu dindindi ewo honum, sanso ena yedem ewo eye ohima bi, ewo TikToker no so, yedemu dindindi. Mami, usi de, junso deo? Na ade na kwenye weyeze ya, ana electric bi umana. Fasha uhuni, baby, yesisi ya. Ni content entem. Eti yadi dadi demu hobo madi ya nebra. Na ye ni jumani emum. Na ye juwata. Mema wa very quick one. Na ye kwa ententem. Na nakakami di ma obusumi we nyina ya mune se. Eto mebiye nipa timi. Eji nipa diya diye reshe nipa mwa. E sign. Ensembi ya wonu mkachile ye. E sando ye biya. Wonu ye ni mire biye chem. Bati sometimes you need to stop seeing the good in people and start seeing what they show you. Ne yenda ni pani dana dininye. Wazu si mre bi etatri kwambaye. Sa ni pas me sime se. Sa me enshianu enkami wim. Ene wanya wabe kunti. Nye ma ni papa ni payama wache munu. Se ne wano mo dani ya mafufrobia di ya re no. Never found one jine. Na wanwe ya. Enipa awadie mu ewa adwuma ba bia kan enu akoda ne adwuma niema wo ye nyina akyesa akoda ne ne ku adwuma ne ho but say say wo ba ba bia na wo si hwe no wo ya da akonfo ne fa ho adwene wo adwuma be sei awadie ne mu saa ne tie wo ba bia nti eto mre bia look at their actions and decide for yourself na nipa nye Wosimi refe no nante mame eno na ebeboa o Evangelist de Grafter tena say the French Messiah the French prophet the French bishop bishop eh bishop o kan French Messiah
1: bishop eh
0: bishop eh the French director I mean Edos what na say baba na ho say
1: nyankopon kra e mu pa
0: okay eno wo de me fa eh e ko French ana e ko kasabe
1: na e ko ntem any French unko
0: any French okay so ene kakra me ka e nyina say sometimes you need to stop seeing the good in people and start seeing what they show you
1: yeah bon
0: yeah
1: je dis
0: c'est okay moi je dis yeah
1: Un garçon. Toi envie.
0: Ok.
1: Tout le trait. De mérite.
0: Le patron. Ça. Un patron, Zozo.
1: Un patron.
0: Ok.
1: Que un dieu.
0: Le garçon.
1: Pull. Le ma.
0: Elle veut pas.
1: That's right.
0: Oui.
1: T'en de bien.
0: Elle veut pas, n'y a dit.
1: Hein?
0: Elle veut pas, non.
1: Se obe down so.
0: Okay.
1: Envipa. That's right.
0: Okay.
1: Se o down so.
0: Yeah.
1: Otima se. Tone biya nipa. wote wo su akasa bi akoba bi a wo ankyero
0: ya
1: ana nipa wote wo so a eto da bi a de nipa ya wo no mani ntwa mu nko eto da bi so a hunu se de eye me no so no se me mane san ba bi mu ahwa na ebeku
0: me obeku me ya
1: tina ma oba me wa sem bi da metrim se madawuma menum san na se uja me ho kwa oba me nyi obi mu
0: okay ah okay
1: se ya Kaumma
0: mm itu ye mema no muta ja ma ho no
1: be ma bi o no ba ntam te no san ma o ba ne san be su nkyre no san pe ne bi a no nche ne wawu
0: oh
1: ya
0: eye
2: otim ne sabon kumo
0: objection
1: o ba no o be ku o
0: objection
1: fas wo nye wan ku wanwie
0: nti afa ne o ba
1: afa ne o be wie
0: o be kele wo
1: that's right
0: okay
1: nti e ma ne kwan Second chance be where dey you?
0: Ayo, Ebusia, we are the or the come man who I reach us. What I say, we na ejuada. En komo pi, en wo fie ha, ya ye bani ababe die. Na mame fa Vivian de ni kan fi say we say me here dey cry. Na Johnson blada na e ma. Enti mame ntie ni komo no na fe. Me nya no nko ba be nyonso kakra.
1: Eh eh. Producers na de omo ba. Omo omunyo obi.
0: Omo ni kan nyonso ansa. They say entry room office na nimo ho.
1: That's right.
0: Say
1: renate.
0: I say
1: renate.
0: Renate before you sit in the yellow chair.
1: Before you come to studio. Eat.
0: Okay.
1: Before you come to studio.
0: Okay.
1: And avoid your stomach.
0: Avoid your stomach.
1: That's right. Before you come to studio.
0: Avoid your stomach.
1: Na dey say compliment to me.
0: Answer what I have.
1: Avoid before your stomach.
0: Avoid your stomach before you come to the studio.
1: That's right.
0: Na ho ye. Me do. Na ima. Na ho ye dey. Menyamu Menyamu Yesu ti menyamu
2: Na
0: mi wonwu
2: ho menyamu
0: Sa
2: Menyamu
0: o
2: Menyamu nti Ye ba be hwe me no na me da so ti ase
0: Ko
2: so wa me
0: fe
2: me
0: Wa
2: fre
0: me Miracles
2: Miracles Na
0: me bu sam se bibia wa ne bre Wunim se ube se isho nu akufi ene
2: kwaju
0: aho me
2: bi se me kosan
0: na mse wo ho ye ene wa kire mu ana
3: kasama
0: ajobre won ka de amonfo vivian
2: let me go nya
0: mi are we won na
2: you too me
0: too
2: I'm
0: not going to
2: talk
0: yeah en si obi a ye ye adwuma wa te vivian Ewie won anam dere do bai.
4: Acho ewie dem ba ha boni bi enim.
0: Okay.
4: Eh me ba o timi su ni papa, me ne ne time last year November ni 3 years.
0: Kan ba su na shea no ansa ne ne betene.
4: Acho me ni ne asa ye nyina ye wa agogo.
0: Okay, en fa agogo.
4: Asante achimo agogo.
0: Mhm.
4: Ti.
0: Eh, me di papa ne ba u di na o di ala.
4: E dem be ma ne oba de ye shea, be ma na de to be nso be so ne ne tena ho no.
0: Okay.
4: Ena me ne ne tena, enti me ne ne tena me fa se wan ye na nyinsem bae tinisem na me face problems kakra wum na e woman asem hu muja kakara kan ti me ka che boy ni say say na me hu
0: na wo no no me bo o de awade asem ana person no de to wani me mu de
4: hin so na me tena ho na no ni ga bi wo bae nipa na free mu
0: wo wu okay
4: te ma me bisan ni sisters bi no mo so kan no kure say say ana me so na me kuta akwara ba akwa ni papa nso e free mu ti me kan ni nyina a chere no ti tama nyinsem no bae no na se woman na me bi di kakan kakan ti me ka che ne se se na esi nti o ma mi sika na me fa nko hospital me ka oso oni bi ya de ne yem sa ba se 1 week ti ni sister peni bi o mu fe na me de to ni sister ne nim se se na esi
0: mo ma ja kra no me je du akwa bonte o
4: ma ka me ka bo ani mfi mi ti na so ko ye adwuma o ba bi na o fe ni sister so ma me 1.5 na me fa nko hospital
0: ya ka se ke se kakan na
4: me ko ye no mo se ye bi ya ba se eh so bu bu bu ta se me pe abibi duro ye ana me be fi ntini be fi ni so na ne da so ye mi sa ma mi sa bo na ma ne me kan wan fi mi te ma me de ko to ne sofo anim ama ne sofo o be fi ni ne be kasa he na me bisa ni scan so a o si oni bi sa ntini nyina me ya me bo ni sisters ma ma ne se kwen se na boy no e de me fa so kan o mo so me be fre no o ko mo so me be fre no te wo mu ana be bo me de ko ne sofo no ho no mo no I was for the Ebeka Africa then on Kasamia.
0: No
4: business scan.
0: No no eh yeah now dem to man akata so what? What ya no dada dada ni niti. Ha. When him so be no for no wan kan ntem. In fact akata no for. Enti yan ko e.
4: Me dey call to so for ni ma so for ni ba wan be kasa no say baby obenya shop money 26 samami. Enti no enya dwuma bi o filling station.
0: Na sa time wan is eh akwa mebo. Ah, bien tu mani mo sei. Mhm, na fa yesa de odi gu kan. na yenko
4: so fo ne ba no ho no se debi obenya 20 cedis ama me
0: ansa na nyin sai ne be fa na ma me na omunye no ejene ma ehima me why na wola misi na be sin akwa bi obeba ha bi obeya sto bo bia you go okay fantoma ne kan no misro na wode wode ntoma ye de aha yeah financial chain share for my money na ka ho
4: ya ko fo ne nyamba no ho no mo ne ebi wa ha ebi wa da me ko no ebi wa na o we scan wa mama bi ebi wa so mi bi sana ebi she ne botom ko se nye ne de obi dia me kan o mama ntibi wa na boni sister ba akwa ma ne sister ne ne be ka sa ebi wa ha no wa push bi ato me phone so mama e ko se so fo ne de ba ho no ma chire no nti u bi sana sika madam kaso betu ama ntama me block ne kra na me se me mpɛ ne num kasa kra ti ekwe si se me di tu me tu ba pete nsanti me ba pete nsano no so wenye adwuma wa akra okwa akra no kra no me ana me sama ne sika e di ah, fe koy
0: me ba o na o ma o sika ne di okwa okwa da ho na o da o ma o sika
4: enye de bia
0: na se na na okwa ne nchei
4: ake san de se e wo ma me kwa no ho aha nti bi wo ha me kwa o ma me sika bi wo nso
0: ya no ma o sei
4: e bi wo ha 30 cedis no ya mami ebi won so 20 cedis oyo so oni sika won ho na me de jama
0: na wa fo ko dan ko fo echi 200
4: me ye okwa oya no so wanya adwuma bi o ma mpon okwa akoye nti okoye nyina ofre mi se na me so owa ogunyina no ase na adwuma sam ne nye yi nti no ebi wa metime no adua na me de akoma no ebi wa metime fe ne so wadidi oso ni de na me so ebi ama ye adua na me
0: ebi baba no de se
4: am fe na mankwa
0: wa mo ne fe na mankwa
4: ne din de mankwa
0: afi na okasa
4: ha nti me ya me no aduane koma nti de me de aduane no koma no se one ne master o chire na adwuma no ebeba ne dem abeya ade anadwo 1 o'clock nti o se me nko fie na me se ah ti 1 o'clock nse me no na ti dan ni mu a ana o master no ba mo beya ade kana obeka mo efi dan ni mu ti me de o kan se na ja me san da me de aduane so na me dan ni me ni ko nti me ko na me fa ne master no obisa ne se makọ nipa so me so na me koye no se one ebo 1 o'clock one ne beya ade wo dem na ne master se abe mo ne kasa won kan kwe na me kwa me hu no no na wotwi me no kura atwam ti me de yesa o yesa no ma block ne bi so ko kan kasa obeka chire wo no na ma block ni se me mpɛ na no kasa kura ati nti je wo mu na onye adwuma bi filling station adwuma wa agogo te no kwa na me bisa ni sika na osi woni bi wo ho no bi ka chame so na obi ye adwuma filling station te da na me call ne boss no ho se boy ni me ne nyim so kwan se na ode me fa so ti me kan e pɛ na boss ni se ah me me kɔ ho Tuesday nti Friday no boss ni se boy ni ka chame se one ma mi no nyim na ba ko so pesika toto a wo ho ne ma nti osere ne boss no fa ne boss mi sika ma no no fa nkoma sa oba no
0: ono amankwa na ne ka che ne boss oni ma mi enu na nyem
4: ha nti ne boss ne no se na abemu a wadwuma se mu nye yidi e da na ne ma mi enu enyem nti ne boss se na boss mi nya nso nti o ma ne sika 2000 so nche ma ye ma ni mi enu nti wan si di kra wa ma me ti e kwa na ne boss ne ka na mi si da bi ono oba bi enye mi ano ne menyem na ne boss ne si da bi no si nipa ne ye hwo hwo ofra gu akura na si ho no mu bi ni boss ne kai me ne me papa nua bi kwere me wa papa nua se ah and abe mo na asembe no person ka ne sa na me se ah ti efri papa no ha na me firi ni nua baako omuka e chi na me ka ne sister Mary ya makọ onua no e master no asem se na we de waka na nti ampa so onua no obi fufuru onyem ti me ka na ni nua ne se enti sa na na danfu bi e na ba ne nchan so gen kra ba hawa na na me se ni se ye kwa papa ne se o so ne ma mi no nyim
0: na wo de na ehia ho ana wo papa so wo so ba fufuru
4: de ka mi de mi mi de na se mi de mi mi nim na mi nim bi ya se nti ye kwa ne boss na boss ne ka so wa ma ni sika
0: na me che se na wo pese wo hunu se ampa so ba fufuru bi ka ho ana wo hwe no ana na wo de wo dwene ho
4: me na hwe na se na fia no mfi mi no ana anya ne boss no san ka me na mi nim se ni obi nyim aha nti ni boss ni ye no se me nkɔ na nu me boy ni be ba adwuma oba obɛ frɛ me na boy ni se ni obi san se sika no de ma no ye ni den ti ni ye kɔ ye ni me no me kwa me di kan wo hoja no ti oba na ni boss bi san se ɛnyɔ na ɔde tu na nu so ne ma mi ne nyima ɔde sika se ma no na sika no ɔye ni den na ɔte hɔ na ni boss se nti sister we wa ama ni bi ɔse de bi na ni boss se ɔse sister wa bu ni kwase a na do family kwan so a ɔho bɛ kyerɛ ɔpɛ nti na msɔ ma fa ne ka kyerɛ ni se ni atwe dwɛ bi ama me se me nkɔtɔ
0: akwan mo fa na misi mo fa ne ko ema abaya no wo mo no mpa drink bi man no
4: nti ne master ne no sey wo bu mi kwase apa na ade no di scan man no wo ntimi amam mu wan si di kra na oyi nipa bonini ti ne atwe dro bi amam se me nkoto na me de kire ne boss no na ne boss no ga so nko cashier no nko di scan man na me fa nko to edu nti ko no je 300 e de ma mi nti o di scan man me ne edu ni na me de be kire me bibia so ye bibia me boni sister ma mane se me padansi nti ti me de do ni be chire ni nua ba ko se do we ni ma ko me ko to me de ni eni ehun we sit nya be chire onua no ti me ya ende e wo mu saa ma me bi o ka che me se ni wo fa bi se o pe ma pe nfo card o be se o bua ni ti ai se me da pe nfo card ni ba na me se na wo fa pe se o bua wa pe nfo card de o de ye de me ka den anon ti ase se ma fa ma no na se o me wo na wan hwe me a me a me hwe me ho na se me busu afo be hwe akwala na na me se we nya asem a e wo so ni me kenten on che me ni wo fa no na me a me kwono ofa no nko bisa no na me kan ya wa nfi ti da na me a me bisa ya na obi che me ne ofa no na me koy me ko bisa
0: no na wo no nso no kire se bibia obati bia no akobisa wo ko filling station e boss wona ne boss ka che o se woni ma me yenu na nyem na wo ba ye na so ko bisa se o baba ko no ye kan ko ye hwan na afre ni sister se se nso so wa sa ko hwe ne wo fa ko ko bisa nso na ba be voga
4: me me ni misa do nipa no tie ohun nti e wo se me bisa se ade na e tisa na se ntisa me ko bisa no wo fa no ana so no ko ni misa boy ne ni obi nyem na de me de me twa e ho asem so ekwesi se me dete anuma nti me ya wo no na me nyin sense madam na se esubu bubugu nti ma me tam pa ho kwa enim pa ha nti me ya na me de ato ye enim se se me bia me pesika to ton kwala ho ne ma me ka o se oni bi wo me fe no kwa no fa
0: ai o ma se
4: tu ti na me fra no mfa me fra no mfa nti me bia wo na me de to me papa enim se onga ja boy ne se se me tam aso nti o ma me sika to to awo ho ne ma o ka che mpapa se mpapa nka nche me se nokwe ba akope me mpɛ bi sian fan totɔ na me wu wi e ka bi ama bo firi me nyinsɛn ho no obetua ana papa nso ka saa kyena me sisi sɛ na me kɔ akɔ pesika akɔ totɔ saa nyɛ me nti me ne me papa kan ma nka ho hwe nti da me ama firi bɔ na me su na me sisi nti wo ma me sika kɔ totɔ me ho nyɛ ma sɛ me tu ɔno me ho na mo yɛ me ya
0: wo su sɛ
4: me na sɛ na me ra ho
0: nti wo su sɛ
4: na me ne ka sɛ nya na sɛ me ra ho nti me firi no fo sɛ me ka kyɛ no ɔno bi sa me sɛ de me su ana ana me sin to ma miskan ko to nkwala ho niema no oka jem se no kwai ba ko pe me pe besia en to me wuwi a e ke bia ma bo fe me nyinso no betua madam ampa me so bebia me ba na me nim obi a ntima dan fu bi ana me ka che no nso di me nim ko de ji niema no bi ma me te ko de ji niema no bi ma me jam me de ko wuwi e me wuwi kwa na me se me nkasa no se bo ama bo abo en kwa me de na fa so still na o science ade no ana ni sister ba ka jem so de nya hwi me nyi bibi en fi me mu se me ye den a ma wo nti me ye na me se me kwasama no court nti papa bi e wo ye ho no ma me de number no ma no free boy ni se ade na oba anyim na odi ne fa sa kwa wi so akaje papa ni se o mu bi a wanyim ama nyin se ne twem 9 months nti se me ho kire me me nka no kwa se me ho kire me no mu a me
0: o wo ye no o wo
4: me nyim no nti papa ni ka che ni se sister is hwe nkyre se o nyim ana papa so ken se beble nti papa ni ka che se boy no enya ade a adwen pa wo ni tim no oba wo fu ay se ya still no se o nyim ne de enim asem bi abeka nti de bompa o wuwie na ekwan bi ade ne befa so no na ode nafa
0: ekwan o wuwie ye watete meko
4: ne pa che de bi kwa na menene ntina hokora bi
0: nti me wuwie o wuwie wono ne nhia na bi nti ne kwa kwa ne se de nti na ba
4: kwa ne se se madam me kwa asori me fere ne ka che ne se ne beka 2 weeks me ka che se me kwa asori o ma miskan tata de ma akora no me kan osi oni bi wo ho obema ni nwie bi abeja na me se me hia se ni nwie bi abedi mechi ana me ba petition so na ma me bia me ji ne ho no maduro ani se o je me 500 me pre me bra na me bra ma me sika koy e je eduro no o so wu wi ani se o be dana si 200 ko sika create me ensa ni nyina ma ka kire no wan fi nti akora na tale ni se me ka kire no wan fi madam me bo be sia o MTN fo na me de ko ta tale ni ma akora ni enem paboa ene e ho e 200 si se be penny nti bo so me so na de me sika send me a na me de number foforo aman so fa nto so na number we me de ka wo so tin so a sika na enso me tana no ka che me se da benenti e obe send this ke go bi phones na me de ka ya mi ntia ano ka sa akasa ne che na me se me dana se nti de me kwa de je no ho ne ma so o ma me madam fo ne pressure sa ma se o so de madam fo ne kokko titi friday e be ne 3 weeks me kwa go de ko to boy ne ma me ni se madam ne so le o di me se abe gu me ni mo ase wo kuro ni ma nya sem keto me kan so an ba ne nka hwe da da me na me se wo ye ni pa boni na wa wa de se sika no tuya na untuya nka yo bi anka bosumi bi adama me 500 kra na me fa nkwote so ka che me se me nwin se osole odidi na nya me nkwan so no ne miawo
0: enti ne kra kra ne se
4: kra kra ne se me ka na me de wo ho no no odo untuya me kama me no nkwani ba bi me ni ni asem bi
0: e ka ne yesen
4: e ka ne de
0: e no achochro no ana
4: cha ne ma
0: kwa me na me mbo so
4: ni nyina
0: e wo ba ne yesi so na wo su e ya double page ane na me nyawie ya.
4: Sa me koye nyine no ma me pe nyina me so de otent ma.
0: Na surprises en hwehwe ho ma me.
4: E hwehwe ani ma.
0: Okay. Okay. Enti me so am happening for nyina gather here na ye twa de. We delivery. Why na twa why won't sanani? ai ani akan chee wa unsa no di ampa cho kenkan start fresh ro na papa wan vansa amfaso wa unu
4: achara nema me kwade de me di baby bath baako
0: mhm
4: na omo big size ne so baako
0: mhm
4: na me di umbrella
0: o ni total of omo
4: na me di enkwala nso
0: sapo o je de me ti umbrella
4: umbrella baako
0: umbrella mo de ye de
4: chinia de di sin kwala nso
0: okay
4: na me di anu so baako na me di enkwala sapo nso baako
0: mhm
4: na enkwala ache
0: mhm
4: na me di parazo
0: mhm
4: ni detto ni nkwala ni ma ye ko wa ye de ko no mo ntare no
0: fanabra o da fanabra fanabra na kwala ndo be ya no be mo nim se de esiko ko akoda peto fitu na no mu a wa fa ma no ha
5: osuka kanu wa jusu kanu wa jusu
0: ay ay ay ay ay ay wa ha to ba ko na me he ay ay Hey, hey, hey.
5: Tata.
0: Mama bubu ani ma no so. Na say my bad time. What?
5: Mhm.
0: Mhm.
5: Na me dey wipe.
0: Mhm.
5: Na
0: eh. Yeah, no so am pene. Na pa ba ya na mejo. Ai, ma me person ka total e kan ma me. Be ma no dey say.
5: Acho dey amankwa.
0: Amankwa dey.
4: Richard amankwa.
0: Sa. Boni dey na che ano.
4: Hello.
6: Hello.
4: Good afternoon.
6: Good afternoon. Na pumule. Hello.
4: Yes, good afternoon.
6: My good afternoon. Na pumule.
4: Ko.
6: Na danya mina. Ni pa chomi chu.
4: Acho me de wa ba hanu mi se wa e kana me de na me de ato ani ma de akoto ma mi ni mo monka ho hwe se nipa ni e ma me pressure science me de wa ba hanu mi se se o mon fre
6: o so de ato ma mi ni ma no monka ho hwe
4: o ma ka kire
6: me nipa acho tie ni bi sa wa se mu o de koto ma mi ni na se mbe ni ma me ka kire
4: o o ma me ka se me ka de se nipa na
6: se o ka se ni pe se o ka se ni
4: me me ko ho me ka che se nipa na che me na wotwe na ma me se me ma na wotwe ni nso nso na wotwe nso obi an ka hwe nkyere me
6: na wotwe nso ni wo bi se obi kana ko ko ma me no se bi ama me pa che o
4: bi se na de se ba ku na ma me na me fa se
6: obi nipa ni hanti wo bi se obi bi
4: se se
6: bi obi an so hu wo bi se obi bi bi me an ka sa kura me no ka sa kura no last time an me ka sa e de be
4: What the
6: man
4: black
6: me
4: flower
6: on phone? What the man? Say one, one, me say.

0: wo yabo dia anase atua atwifare na yawo nankoda anase honama ni yade nankoa uba asu aduma tete wo disra so aneko ana wo do bnada oyo oba tankase a wo hunu nyanka ni akunafo omobo enti uta no a ebebu abowa
1: mi nya mi didwa na maboka ene ye bia da romance mekwa china ni dubai mawari asu wa
0: yesi edi adanse ade abachi aguna saman ukwa wonsa ni faso uba wonsa bo kum so anafa na homa trufo iso
1: 0243134535
2: ana 0557667510
3: Bibi Bites, who ya pubbing yankasa?

0: kese ma wo dine so yesira wo din sa wa ma afia kwa beto yen daba yesu kristo dine mu amen Isaiah 41 verse 10 aka asembi ase ensuro na mene wo ho emu akumantu na mene wo nyankopon mesa wo din na nsoma bua wo mede metre ne ne fa bekuta wo mu hallelujah na so nyankopon so ne tre ne fa bekuta wa why ne betimi ase wo onyame din fo Joshua na wo tie mi achimatwede ye Joshua Johnson shano sister shano pa brother emergency counseling na fe prophetic breaking the deliverance na to aso afa mi emboru aso dem ne hwe ne ekoso aso le fie ho enkom she ene ayare sa hodu o me nkotie aha ma mi no jan ho no bra obabi ye twa ne saba ko ne mu enye twa ne twa eye fiefo abenfo na yi akwa akoriye na ene me so so ja guo mo so wo sa abenfo wo sa ho ho no then what do I see na die ntia mo yi nsa na mo meka nkyere me
1: Then I'm with you.
0: Na wodi yare ato maame ne so na metwitwa yare enum efiri maame ne so amene mu ha na maame yare ne firi ne so it is a sunsum yare bi anase sunsum ade bi hawa wacha na papena da bomboli se obeshia me na mfa nkorua afim firi ne nya me akwa Joshua adom ne tumi nya me dia maame no osia me wacha na papena da ochie be ya wodia obese fola ase kwetwede obesi osafu Joshua ho ebu akwa twede ka ho kache se okosafu Joshua ho pampaso obanya twede ka fo ase twede ne osi twede kache mate ne se okosafu Joshua Johnson ambechira mechira kwan be bia obi a otie mbira na odi apra na be hwe ade na ohu badwiri wu menoma ne 0240 44 7000 0540 44 7000. What emergency? Emergency? Who need medical care? Yen go see emergency. Send your ya Obi. Eddie or Haba Manase. No need for call her any free. Who need medical care? Me emergency ya. Now who home can appear? No back send the back home. And answer the call the other yo. Yen go see.
2: Papa then how?
3: Me yale yale ne kamen so ache me yale ewo me yam asa me me home ya mti nsuburu na aso mti din din din ti me chim se de ahoma bi abom na me na we ho na we so
2: eye on fie sen ni
3: te kwa mpie nso
2: to akwa hospital
3: ano kwa ye o mse bi bi enu masa de anante sa
2: three minutes
4: ade musa so beta ta pade na to wana
2: ja pade ni asa me na wakta
4: musa no hwe
3: But to me ma me na de me me na na sasem me sem nye nkoko nkoko no me yema ne ba e se kwen me so kakra fe da so no
2: a ona na na de ona sasem
3: ma
2: o
3: ma me na na sasem
2: ma me o ma me de ona na sasem ma o
3: ai yo se me na na no wu ye no ana ma me de ade e da ho sa na o se meti me ame me do na me o pa ba fo so se me se me no me o pa ko so de me ye fo ni na wie na fe no che na ya le be ka me di anante sa menya ho toda
2: o oye koko na aka akra ma baba somo ate edi no
3: an
2: di entra mo ye ne sa
4: ale fa ho ben asasere no nko ade a eye nko ade wo sa wo jepo so sa ha eye nko wo dia
3: ko be si a etira me yam nim sisi asa so fre me so se do perform
2: ya pon na metra so be mama wa kanche next person da
0: di are one ene sunsumu ne ma ehinta nkrofo no ode nante bre etua sika ma doctor hodo no ene na wutie se so ade bi ha o se ya wo cha pa brada chiame ntie emergency we so
2: mami o se den ha o
1: me ware mi kuno ne ye ko bosom bi ho
2: oni okunu ko bosom so
1: ni ba chan
2: ade ntia
1: ye wo nkola mi no ma nkola ni firimu na ode me ko ti na chire no na me mi ye sa mi nko ho biom na mi ja ho kro na bosom no so uja ho kro a otete mi so anu bo odin no achichire no ode agujem na waso ja wa kwa ti tem bia wo ha na ho na
2: ti asma kan fie sen ni
1: ba chan fie ba duo no ni me pacho me wo hono na me hono mu twam na asa bibi ne nam
2: yes yes ya de oso
1: ana me bibi ya so a enye ye
2: 22 years they say unho shishu for how many years
1: in france be fie be dunum ntie
2: unho shishu sa e fie dunum
1: wo ha na me hono mu twam na bidi ana nante sa
2: ara me pompa de kudi edi ma mi eje
4: wo beti na wona ne ma buta no be ma na wo di na ti no ada na wo yi ni mai
2: wa si yi be ma ne mai
1: me pacho be mano na me ne no ho na ni ma de kro ka me na me free be me na chi ko fa be me bi
2: hallelujah the images in the person seek to be pure life na fi jaso dia wa dia mana ho ato the one say amene ba ni o catch me na won kan jere me no so so me ho je me ko bosu me ba to si adin din na o yi wo kunu ma en dia so won kan jere ma me wa ka jere me
1: me pacho de
4: o be bodam because be mano din e bi tablet ma so ne so masina bodu aba na me su jagunso e mo kono me di guti
2: we journey to Jesus Christ moje shego
4: abare me mani na sika
2: and let me give the free one
4: sir na ma si uno o ma na ba bo o ho aboso body ese o mo de o ho be chamase me mani nya bibia be koso da oni ze me yenso ame mi da
2: we yenso a on we da e yenso a no
1: pe pa chan
2: yenso ba en
1: friend Jimmy Jimmy
2: Jesus Christ e wan fa
1: e ba cho bo ase side ho
2: afa mi sane won fere bosu mani nsem o se den
1: ni e bosu afo no na aya ba ko
2: o ni e bosu afo na aya ba ko bon se ma Jesus
1: o kite sika mu ya sikwan e ma ne
2: but in e kwan be bia ma no afa mi den go sra side to su
4: akome
2: bon se ma Christ wasi me kuno me bon tu osusu mu
4: akome
2: panetu wo bon se ma Jesus Christ
0: baby I will be up amen da biom she ntem na bra obase fola ase kho twede ye obesi osafu Joshua ho ebu akwa twede ka ho kache se okosafu Joshua ho pampaso obenya twede ka fo ase twede no ase twede kache mate se okosafu Joshua Johnson ambe chere me chira kwan eya na pay and then you were near sronko and then no de juma me ya ho e different and the baby I will be out here na o de bra na me hwa de ye na o ho ba dwiri wu me no mane ye 020 4230009